0: naman tayo chichir. Okay? Kami tayo lahat. Walikit ay... Walikit eh. Walikit sa atin. Walikit ay nakasta.
1: Kaliente.
0: Lawayas na po na marag. Ha? Arunt am hilat, arunt, arunt, arunt. Takar radio chicken ay marat arunt, arunt.
2: Anistar this.
1: Kaliente.
0: Arunt am hilat. Kunak sarta.